0: Kailangan pa ang Rekay.
1: LiveFM.lk
2: Ruhunata, Rajaratata, Singkadagalata. www.livefm.lk